san e si im po ma rang nang je a cha ra nam e ji nong a li r an ka deng phong pen phang ka deng phong chan dang le yi be ji lo nang Cheng sang son se nang E yi ve chi lo dam ka deng phong pen phang E sar hem tun do an ser so dai chi jan E ri me pa sim klang boi pa ran ting phang

0: poi kang ero me in poi tang te sar hem tun do an eser et sar hem tun do an e pun so ki en tang si thum so pa beng yang e thum so pa beng yang e thum so pa beng yang soi so kya pa nai klang jok mi haru dang e an ta kali lang e si em po ma rang a yai di phu tang hai ne kar li tang e hai ne a reng sang wan pa lo si nang
1: la pa na por nang li to karbilun barim ang deng along pen kavi terang pi kilonalun arje glong tanglo lake akashwani dipo non studio ghuria por porphai troxi chokai kailo lasinang litum dilhi pen kapachita hindi alam pen berta arjilong ikpo

0: sing terang sorkari gang pura nang lipan si narju po terang ke hai la karbiang longar lu sarthe la pen ke ronga sar puki puta do titi la si ahok peta bang ke la hinia lam theta isivel ma ke mang dam ma te ke jong dam kapre kapre lo
1: churu par lo lipan so alam the puthana karju pon te thong ke mrai si aru achiklo ankan wang nilitum amhang ke thek ani ka talon pu pubom bang ke nilitum ke la bang ke All Karbiang Long Sorkari Gambora Association 1994 Aninkan si Nitum Amahang Pathek Ponno Hala Soarni si Nilitum Aninkan Wang si Tamme Nilitum La Soarni Amahang Ke Thek Ani Pu Hok Pen si Song Amahang Thek si Nilitum Talon Pon Ipo Nilitum Ha British Nangchari Pon Bo Mahut Assam Land Regulation Act 1886 Aninkan si Cheng Ponno Hala sohut pen wang bom si putot 1890 aningkan si gambura pu hala sohut bangke sorkari gambura pu ir e gambura pu si ir tambi is sona bangke government atum bangke revenue collection pendang lo government phan ason ason ka cherab duniya phan ama si eson bangke amen ir nangji pulo na si gambura pulo te gambura pulo tang te rong pena kesar la pen thua bang ke pangri pangdon thengu chot chini mu chot sarkar phan ke cherab dun the un hala phan si ke jong pon la pul he la si la so pen puthot assam frontier regulation administration of justice 1945 aninkan si puthot gambura mate non il tum chi jong lum bom sarkari gambura bang ke hala so hut ki pathir lo hala so hut bang si la si non ako karbiang long mate tum karbi along bang ke il tum ga chi run thu bang ke rong asar pulo sarkar gambura putang de lo po rong asar la si non ako la dag il tum bang ke la rong asar the da doko kura san chom la rong asar the da doko ama si hala so je manghu he da ji afansi abat ninge sor la bangke sarkar agambura la bangke sarkar agambura kali lapo rong asar la bangke sarkari gambura pula sonsi ke thak dukok ke pachini bangke tamya hok per bangke la ke hala sohur ke paplang mate ke pachini pon agambura la bangke
0: mi piglo terang ke hai non abangke nili sar purno taru nalipan nakar jo lam thei jikla po helo ate kumar atumsi la sarkari gambura pu ki hokpo la pen ko mata pan si ki hokpo matang tila dak election la pu son alam doma
2: tamane la so alam mang ke la pu iglo ene plan salong a son pulote hala dak bang ke selection tamme do kok titi plan salong ke ako dota do bom lu ama si non ili tum da kar biang long bang ke la so a bang ke non mat ke avela non mat ke je apo le che wo yu ilote pine asu tami deng dun nangji pu aron loi kok ang thun doi kok masi la daga bangke la son si noni tu phan bangke council pen bangki son si appointment pu sai blo
0: kala
2: o la so hon munang pi bom tala bangke plan salong bangke la so system bangke nili ka chini a teng ta available
0: ta te li tum la hills matela inglong
2: inglong asua ian chok karbiang long ba hoy en sihil tamay dokok di mahasaw tamay la suaron bang dokok po bon sita la pena bahira bangke hala daga bangke aja no hala plan sa long ke no ka chithi
0: por
2: kai nang le rok lo pot hala daga bangke ka chithi pu system nang le rok lo pot la sa daga bangke lalu tamane selection ta dokok ahut pen ke election tamay dokoki adake
0: tamen non ili tum karbiang no no ko bangke avela
2: no na matke la daga bangke la bangke avegla
0: ate ku puson chiki jong pola ke alang like sarkari gambura lo
2: inut sarkari gambura pote mopen ka chethana son chi la ke hala aphutung pen si wang ik po he jane pa ke sar jong si che wo yu lo te ang thun de ako jong si ang thun jong si deng dun bang ave pulote la swa rong along ko mani jong si thek mu chot re mu chot pulote la phan si la rong asora tum che jong po la phan si ke council la sora phan ili tum bang ke chuning ri po la phan si ke appointment pa pi po
0: me pick lo taro ke hai an terang ke pa ne solam kar juji ke la pusun hello an tela bang so sarkari gambura pujong da da phi pang ni da da phi no ni tum ka chini nang je pang e son dola la da arta lam do ma
1: ओ अर्टा बंगे लपुलो यो एनी के मेच्योर नंगी है ला के जोंग लोर ले वो फिसे तमी अपॉइंटमेंट ले के पिलो

0: Jat puno ni tu malong si tamane la tu medijing kumiti pu dodo ing mati ka
1: Kala.
0: la skula long he la sini ni tu pan si ar pu nang e pek adi madi malong ke sorkari gambura pan si ar pu e pek la so kumiti ki mesen dia pan hala da ga da teacher tu duty check lem klema oi jo la hoya hormu bang ke ni tu pan si nang e pek la si la hoya hormu bang ke ar pu thege olo pu si nili kama thai ke
1: kalang kalang kalang ante la bang som bong no no lo ma bang ke gachar li long not mate sai ki claim ji po adi ma long non pine ka certificate ta ho pine st sc certificate pina ji ta ho pun hala ta ka long ta pine ka chrap do to mana
0: dolo ni tum si ta mane ka certificate ta ni tum ahin pan si pina kok lo jo ta mane hala government ta hala tum bang ta je sarkari gambura pen la nang che tok tha tu lo ma ti ni tum pan la ma si ni tum ke la bang ke tok dun nang kok lo si la sohar mu mang ke henui ge lo he
1: mesen lo mesen
0: la sohar mu mang ke gop me nang ke pek ni tum pan henu ni lo
1: pigalam me pigalam
0: a thema anu tin na phamta ni tum mang ke je a hok lo
1: kala
0: ke jong dun o la so ja kong bang ni tum phanang pilo la ma si la bang ta isi arpu ni tum arpu iglo he la
1: kala kala kala non terang ke hai phan arjulang jong si enoda moni da phan sarkari gambura pek lo la pen claim bom lo mopena li pulo arta in kanin ko re cpn ha troke pra pho an bak li hala pa som bong jong si alang li tum ko na ne mission pen jong si awar sai sarkari asai long lok lo pini ki mission na sona sakuri long lok a job long lok lo pulo tang te hala bang su arpu klem bom unjila ma une
2: ala bang ke nili non ta nang nang than pakla dak thik thide po thima da aron la bang ke la ku son tok dak ke nili ta thek long le la sita nitu malong ta la buson kapre ka saita mane claim bom sarkari kamura ta claim kampen kapre gomena saita claim bom la bang ta nitu malong chithek lo sita ni puda mangke people se karbialo tomas council bang ta la bang hinita hiniba claim long li sonbe ji pu bang pu thip the dat ma pu the nili ma matha bang mangke non nili tuma anong na mate nitu ma long bom abai nong bang ke la ke honorium manpeng ki pipo honorium chola bangke pine service ason la lage kering ya war sai lupo banglen ili tum phanang panong kali da da si nu ramu ni jong si rengi pulo tang te sai claim nang ko i kap aja da sai le claim pus po voi phise tam kering i phan ge la bor gambura abai nong chong hong lok pen ke ili tum rengi e da ji ama si la so bangke nili matha teng te karbian lo tumas council la so tum talap wan kelang cari mate la pu kroi kri la pu sona bangke nili theklong lelang no na mat bangke
1: tapi jo pen la bang suke tok dak do pu sonte me parji ma
2: o la bang le tok dak pu sonte mi mi senji he wo phi sita me mohet nili pu elo ke di inu da leng kering ye phan pulo tang te sai juti ki nang ko klem nang ko sita me isi hor mu bangke hala sarkari gambura mata ison hor mu bangke chama thai nai ya kenang so do ko jong si alang pini government along pini sai doi ko pen alang li transfer dam lo alang li arong pen ha ang tang do ko lo tang te alang li arar bang ke chelang ya la bang ke awar sai chelong li de ji apor la bang ke ala sarkari gambura bang ta chimat harai nei jong si la pana ke lu jong si alang transfer do ko lo tang te kaprek anu kaprek pan sitam bi se nai pon nai la bang ke do
1: me pik alam lo ke pakla rang bang solam the non taro ke pani solam kar chundang ji ke sa o dolang la bang ke la puson hello rong che bhong ching che la pen bine adu a hoy la pen an parta bine chong hu chong hi la puson jong si nang tang le putang te hala dak nang le tum ka bisar dun ji a cha kong tuma bi lo
0: la rong ang bong jong si la hui nang le rok la hui alam nang le rok lu te do ke do he do ni tum bangke la son lo ke chenga bangke la rong ke sa long rong gambura tum bang la tum ching sai po o la tum ching sai po jong si la tum mang bong ching sai une de pulote la si ni tum along nang pali po la si ni tum along nang pali bang jong si ni tum insider te insider lo jong si un e pulote la ke sarkar along pali nang
1: me par me parlam jilo apor lam mo paputa e tum ghuri charti hoy basi le tum apor rai hong hede jo non nang le tum bahini ke bang ladak sarkari gambura tum lapen ke non radio nar ju phrong tum dadu alang le tum phan nang le tum bahini a hin pen ke nang sorlam te pini sarkari gambura lama putha ka ching wai ka ching sa pen pini ke pling pe do kok pini ka ching wai pini ke phupon pe do kok pu alam the nang tum ning long pini matha e do lang ma
2: o la bang ke che than li pulotang te do ke do lang la pulo yo non apor hodili tum thek pon long je inura sarkari gambura lote arong ave pu son si pache thang

0: tumtaduk lapu leh. Asi nili puda mangke sorkari kambura abang le kosong serong awe dat po. Inut arong asar kaduk kawe aparman an alang likar jabang jongsi. Inut arong sar kali dat pulo tang te inut arong sar kali pensi sorkari kambura pamandet pulo tang te la ke kipangri bangke la halo kisung tek tiglo. Oh, lasila sorkari kambura bangke inut arong asar man wek pensi appointment bangke pinai sorkari kambura pan. Atema non la ke how we relating thumdam puse pusitame long namji nili phu pen themsa buras tambe rong asar sipang sorkari kambura ta claim bo. Apen ke ha so a hut pensi tambe la puson se ang thun wang bom wang bom si non an tambe la sona teng si claim bom lo. Lasi rong asar non nili tum sar rong asar thi pulo rong asar. Selang le tuma bangke non customary mate le tuma jutang ahin apan si el tum pathelo apan ke la ke genilo pat me anso se mane le tuma jutang pacanang ya nang pulo sitame sorkari gambura sitame alang le tum sitame jutang ke pacana teng lo athima alang le tum sitame rong asar pen si puthor angkang pia rong asar phan alang le ke chalana ke chethan ke chimu por inura rong sarkari kambura sitami arpu thek pe apen ke kadu gabe rong asar ta farman anta asuma na teng se che kam lo che hok lo son san sing han pon mo se klem pon mom lo la se nili hin ma matha ba mang ke rong asar pen sarkari kambura sita klem rap dam rap hala se li tum ajutang abang si pamanangi pusi nili matha
1: la bang so putar nali ningar lo pen kaning jinangi dolang ba taru kai
2: nili kaneng je ji pugela pu hello je no lombang asap dikdak sai du da rong asar pen sorkari gambura la sila sohor mu bangke rong asara tum rong asara adaito dolo mati rong asara tum bang hiria dolo rong kosong si ke klem nai ma ke dam nai ma jutang along punoi jubada along punoi la ke la rong asar atum si klem po mati sorkari gambura tum bang la sorkar long cerab dun pu la sila dak thang kasik sakabe thang akisung abe la si rong asara tum rong asar ceklem wet lo te thang thelo pen sorkari gambura bang sorkari gambura sor cep ceklem wet pu
1: metang
2: asai ceklem wet lo pote thang ak kisung abe dorape lo pote meong chop pu
1: ta de pini gel tum e ka cheki ke tharala pe la poling torna kardom
2: kardom kardom lapona por nang
3: litum sorkari gambura aputha chihuchipot arjik long tanglo lake akashwani dipu non studio khuria por porphai troxira minute plikep apor plan tanglo lasinona dun thu lun chitong denga long pen aprangsi alun arjik senang kcs hawra gharatum kilonalun alunalam the natlo nepharman

karbi lirmi alo nang deng ke lapuan se kang tonik lo. Nang li tum jai me karji long bom la ke Akashwani Dipo station along pen. Non studio ghuria por, por phai sir kep, chokai kai lo, na sinang li tum Guwahati pen kapacita, puar anculik baturi mate, Asami salam penang litum, Birta Arjulong Ikpoh.

0: lapana ponang litum english alun jirang denga longpen asona sona lun arjik long tanglo english alun jirang denke lapuan se kangtoneglo nang litum jaime karjilong bom lake akashvani dipu station alongpen jaime ke bang lake fm pen alongpen megahertz pharoi siratok borasir kep lapen news on air app alongpen tanang litum jaime arjik longji non studio ghuria por porphai kepra minute krepho chok danglo asinona dun tu lamjir angdenga longpen soarlo ajakong alir aputha helvelin timungpi kethana lamjir arjuik sena
1: soarlo lapen hemtun gachilana pirthelong munira tum kamatha lake hem tun na long lo pulote pinso atum si kiri karla na sai an ke kiklem la pen so arlo atum ke hem tun arlo asai pudam lo nang uso mar ka chelana hem rit ka pang thir kitun ki dang hei hui si kiklem pusi ka che than than la bang so sai ka che tha ka mu la ke muni da tum kamatha la puan chot ka li si ki ong dung atum ang hu pen ka pe bar seta pinang an arjulong lake isi pirthe aron lo pusi pinang anatum ke ningje titi bon ta lake aprang prang alam lo pirthe kachilar boya son thot si kapa prang pik apirthe along ke lasu kamatha mate pinang an amuni datum kasimar aron ongdungatum akamatha long pen pray bom lo lapen kiduk keplang pualam ave pin pen ki ong dung atum ahem tun along ke so arlo atum si kiri abang mate a andam ke man thek long lo lo thek ser a so arlo atum lo pulote sorkar amu along kalite kapre kalong pusita voreng avar sai kachuklem pendang lok beha bepar kiphir ki thak hei huya sai pen hem tun ka chelana kit hek long dupik khang jang. La son si, lo ka charli dun avar sai kilong le a arlo somar atum puseta me, anong arni kang dat, han ki jor, hor ki dang, lapen ki jor, ki phir ki thak, lapen beha be paranat, ki ong dung aso arlo atum, king kam ka che jor dun thek long. Kapre kadim ki jong pahilo le pin pen, karbiang long arlo le ili chelang dam pusita me beha be parana thu punon kiphir ki thak ana thu punon lapen sorkara hin mate kali pulote private along pusita me so arlo atum sai ki klema phai ki bat ason si thek long kiphir ki thak ana thu pua bang ke haku pen non puan seta me karbia khe along ke so arlo atum si thak bom pang chu bom pen wang bom lo la pen pini an se ta me so arlo atum si la so mu along vet ke arjap thip pen aprang anat kingkam che jor bom lo la pen an par ki phir ki thak tang aperi ki jor akulat pusita me so arlo atum kangpu pinang an thek long pudam lo nang bb embroidery joy de peacock house hon ki lahei ke karbia pindeng sumpot ki jora kulat lo lapen karbia so arlo atum si kache pahem phi mate kang pu sai de lo son thak thak si him kase marana thu pusita me the baking delights elbis hei hui sita me so arlo atum si kaching pu sai de lake beha be paramu anat lo la son si voreng avar

0: garbi akhaya pending sompora long polote pehon ki mate inki apeng ki sibula so pe phanke non mamatke ador ki suda ape la penke isi jutang jubara long anong che thangklong la penke khaya phansata me ale ki do ape pusin non mamat hok pon lo lasi pehon ki la ke koson pen sikki man ma la pen koson sikki plang ma la pen koson ki klem pen si pehon ki ki man ma la so puthak chi hu chi puja phan pura inki ka pang reng la penke hon ki jeng la penke hon ki phir la penke thak la so puthak chi hu chi puja phan pura kai kia ma chata me inki ka pang reng ver la penke la so inki ka pang reng pena jok inki a hom long si hon ki jeng la pen e la so hon jeng pen si ki phir ki thak la so sai ki klem ver bang phia phan si la dak pini chu phapon iklo la lang li men la ke sang pi sabina be pi pu hen lo la si aka pregala mi li chi thandam de prang radio nangkar judu narada tum a phan ansata me kardom pajir lo la penang phansata me kardom nang pajir lo kardom a prang si ni nang phanangkar jukang tungalam nangke comment tu ne ben sing ki ka pangrenga sa ke klem lo palam ta me li tum penang an je thanlong lo la pena prang ben ta me ji chini lo la si inki ka pangreng la pen hon ke jenga sa comment tu ben sinang ke klem ka pang cheng lo la so pu thak nang radio kar jora ra tuma pan than pon chi ma
1: kar dom ne li men ke sang pi sabina be pi la pen ne li rong ke borlang fair model village la pen non ki do bang ke dipu rong sam pri gita srom long si do la pen nili ha bihek pen si la bang so ain ki ka pang reng abang ke nili ka charli dun nili pay atub ing ki pang reng pik la si nili class 7 aning kan pen si ing ki ka pang reng abang ke asai bang ke nili klem dun bom nili pay tu malo chirap dun bom
0: tangte e ha bihek pen nang inki pang reng charlie dun lo pulo chiki kwan an si phong phong ka pang reng pen si hem along ki thek dun long long lo
1: ki cheng si inki pang reng a hom pen si aku krong thu po chiki phokep phikep an ba krong po la pen si aku pang reng pon thu bo na bson
0: kalang lo na churu lo tang ti la chiki si pu khom ko an na phan si chiki si puki pudam lo la sapota
1: tan chiki si puke la hom plipan si chiki si pu
0: kalang lo ina chorolo tangte la e phong ai ngi ka pangreng along chiki ko an ki krong si asu ko pawang la sapota tan pajir mi jima
1: chiki thongke plike jolo puson se krong
0: kalang
1: e phoi ka pangreng he di la an lang rei po
0: kalang
1: si pangreng pon
0: kalang
1: anje dorchit nei ain ki banke la atti
0: kalang
1: atti banke 20 gram lo tangke arnang isido
0: kalang
1: arnang isien ki long banke nang me pisen pulo tangke a ok bang lin ke
0: kalang
1: la pen a hom banke linido lalo
0: kalang na churulo la so inki ka pangreng ko son ma pu apthak e kithan pajir mi apot tang ti inki ka pangreng pen ko an na le dulo la so buthak than jima
1: ale do pik inki pangreng pen ke a ok ta dor do a hom bang e jor je lo a ok bang ke chu un e do o po si e phoi phoi ar nang ge thom a pu son se pangreng po a ok sta me jor lo
0: kalang lo
1: a ok ta me a dor do o non bang ke I lin si parothom ra phokep ke hem ma si naik vet
0: kalang lo
1: lalo
0: kalang lo
1: la pen a hom sita me ador do ei la pen ili a ke ong pi imithang a pindeng sumpo da phanta imithang phanta aledu
0: kalang
1: a hi sita me e ho or lo
0: kalang
1: han tiki lo pulo tang ke la bang soi hi pi dun lo pote me pik lo la ke
0: kala
1: la pen mir la hai an along se ta me pi me la pen ki wara thai ve pin an la
0: kala kala tang te la ingi ka pang reng asai duk u mala ho la so putha ka sab se than de ma
1: ingi ka pang reng a bang ke joy ke
0: kala
1: a an ili tum e nang po
0: kala
1: la pen lo po lo tang ke ili tum ka pang reng se ta me alle bang long ik da prang la pen

0: tangti la e ingki a ok ki jor la pen ki la pe ki thak hon ki jing pen e hon ki phir pen sa ta me la haita jor bom lo ko lo bang si ale ki long nei lo non an
1: non an bang ke la a hom ang ki bang ring pen a hom mi thang do po la pen a jok jing po a pe ki thak an lo te ale bang ke dui pik loi mi thang hem tun ga chu bo che phan ke
0: kalang lo te kalang
1: la lo
0: nang te la e pak a pe long kwan an pen si ki jor jor lai mi thang ki phir a hon lo pulo te
1: he mi thang ki phir a hon lo pulo tang ke la a sol he di
0: kalang
1: la bang ke a mang a ve pin a bang a hi a ve pin a bang suri pli
0: suri pli
1: landa
0: kalang la pen pe kok bang ke
1: kok bang ta suri ke thom ra pharo pho la ke ahia mara velo
0: kalang lo inang churu lo la pe ki thak la pen hon ki phir la so puthak he nang ki than pajir mia pon ita te nang tu mahem tu na long ko ma ne la pu hon ki jeng along nang ka chirap dun la pu son do ma
1: nili hem tu na long ke no na ku ke ave nili ni vet
0: kalang lo inu vet se jeng bom
1: jeng bo la pe nili ke nili ning arong pi
0: kalang
1: eng ki hom ala on ki ki jeng
0: kalang
1: abang neli ning hang pi tua ling da ma ling sa ta me neli la ta ka ri pen bang ke e che ot pon ker po to war le dam ta pu si jeng pon bom dam bom na pu son la pen ke la pu i mi thang a sai a po si la no hok le yer pu yer pi dum pen ching ki je than la pu che tong pu sa ta me la ne ri a sai bang ke klem pon bom ye la puso
0: e na chiro piglo e tang ti son alam nang panangkar ji thuang tungal puhen lo misin pen hon ki jeng pu alam pa mu hen nang sap sunan chi than chom do tang te la misin pen hon ki jeng ku son pen sa var sai ki long dun la so pu thak na chi than ji ma
1: no no bang ke li tum sarkar long pen se ta me avar sai do i u
0: kalang lo
1: ah da li tum adi ma ma si do lo sri culture department along la pen la da pen maneneli si bangela lo nili takari pen kijeng bom hud alam lo nili jeng bom lo seta meneli misin ben gachali ri paneli ning hang pi seta nilia chini dunde awar sai bang chini dunde tame ani si abang ke isi war sai yer pi tum pen la nili tum sel her group claim rap pe jer pi tum pen hedi la clf along by do rosemary bp along li tum training dam bom lo la pen photo bang ke mobile long se nili hem tot lun hon ki jing hu si tek long ama si nili che call pit along li pan he konar lo la so ka charli dam ke ni ta nang ki dun ji yo la puson se call pit along hat stalang bang ni li panang thak lo thalang ni charli de lang ni che pathek lang mo nang hang po nang han ta buen lo man ani si ni ni phi bang ni li phan e nang call pit lo along ni bang sar phan dak sri culture along timung sar phan nang ar ju pi lo pa wang pa ta ama si alang nang kolo la pena yok ne li ning ka rong la pen application ju wan lok no pu ang application da ne li tok thek the ama si dam lo ne li bang si dam lo la pen adak si tong dam lo ge adak ka chal ri training ke thana bai du do ajanta ajanta bo somotari pu alang e training mane pi bo than bo ma se adak dun lo adak la clf long sel her group pen bai do handa che tong dun lo la pen ki cheng ser ni lo ne li ning ka rong mi sin long kang ni long ke
0: kalang
1: ne li a hon jeng thek the
0: kalang
1: pa che ton dun thek the sa da me a mi sin ki thek long ki ot long ma ne li ing ho ke ching hi phen dat lo kang ne
0: kalang
1: ni ka rong ma ne ka char li kang tung son ka char li long ke ini nga tong pik
0: kalang lo
1: oh ini ka rong sa ta hada ini lun da ne liar na man si ke ro
0: kalang lo tema
1: mane ne li la an ka char li kang tung inu ri nu pha ne di chu pu dun sa ta la bu so na var sa ini li long le
0: kalang
1: ta me la bang so ar ni ke ne li ka char li kang tung son ka char li long mane li ning ka rong ne li ho si chi hi be der lo
0: kalang
1: kang ne
0: kalang lo
1: La si ining kari pik ason ka charli long ke ining karong ta bilek da ai tum pen charli long ma non ke ni li thek lo ami sin ta menon bang ke long lo
0: kalang lo
1: oh la lo

0: na churupik lo la khoson si misin pen hon kijing avar cycle long dun ma la so puthak nang ithana pon tangte nona bang ke misin pen da jing po la pen ki ta ki riben da jing po pason se nang ninga long ga chi phar la pulo ma mate khoson si
1: mane no ho ke dam lo pulo tangke misin ke chi pon ham ta hinu
0: kalang lo
1: la si la ta ka riben ke no le dam ta pon me
0: kalang
1: la si ne li ta ka riben da jing hem ke du hulo te misin pen se ki je
0: kalang lo
1: e lo pason
0: kalang kalang tangte inki ka pang ring ale gi do pula so alama puthak uve gi mia tuma phan ko pisinang ki than bon kang tu
1: eli tum abang ke non eli karbia ke di eli tum jutang jubat ho i pu i pier ni ben si eli tum ke lake imi thang hon kachipaman ke jeng pen di
0: kalang lo
1: ili tum pudam te traditional
0: kalang
1: la bang ke ili tum ijutang ching hon pi ke posi non uve ki mie tum sta me itum ka charli ke nang sot
0: kalang
1: la bang ke ale do pi hem tun ka chu buche phan ke he di mithang suar lu tum ke rap dun thek hep to lun pen ke la haya sai yong si ili tum klem lo pulo tang ke ili tum asumara tum phan sta me ili tum avar sai me pon sen lalo neli ki thek pon long bang ke neli mithang ki klem pon bo makam ke lai hoi hen lo inki ka pang reng hon ki jeng pe ki tha la hai si li tum sor lo tum sa me ka charli pon ke nang so hem phan sa ta me hem sor phan sa ta me ki rap dun ke la hai pen sa ta me li tum make sense neli ke take dam long bang neli mitang experience pen lo hon ki men ke api chot gali se li tum ala so takari pen ke jeng a hon an chot takali si ili tum ul se ta me bonai me labang so hon ki pen ul ka bonai ke ili ri pen se ili tum la a hon pen pu parlem pon nang po anlo tang ke ahon nang man po ul hon litum hon kia ul la ke mafler seta me litum bu me la pen photo la pen sweater hai hai an ta me la bang so hon ki a ul hon pen litum bonai pon ik me la lo neli ning ke hang la pen neli a ke mang ke la lo litum da kar biang long emi thang along ria long pat along si la puson hon ki jeng pen a hon seta me la dak si ilitum paklang long sonte adim do sonte pohen lo ne li ning ki hang nei ke la si ki the ki ding tum thek ser tum la puson avar sai yong si ilitum a phanang bi pilo pulo tang te non ka ching thur mi uwe ki mi tum seta me la hai hoi charli avar sai bangke longpon ikji lalo nilining kamatha son bangke lahai hoi yong si klempon lo pulo tangke ilitum da kar biang long a long ilitum anki hom abangke me ik pik labang so anki hom ke ha bang apir the si e ilitum bang tum si nang pon pi bom lo la si ilitum mi thang yong si ladak che product thek ason te me pik ji
0: institute ason training adim ason kalang
1: la puson bang adim ben hon da wan nang nelo
0: kalang
1: ili tum mithang adim mithang a hon la ke ili tum local
0: kalang lo
1: ili tum a hon se dai tum che paklang pon long po
0: kalang lo
1: la hen lo ni li ning ki hang ke mithang ben ke jakong ave la si ki the ki ding la kar biang long kachari pon ki the ki ding yem cm tu la he ho yong se adim our side below pulo tang ke ili tum aphan ale thepi ji non do ke do bom la son training se ta me pi ke pi bom ke mati di se ta me la dak si a hem do lo la pe na kinang ji ana son da la dak e si industry son he di below pulo tang ke ili tum bang adim pen hon se ta me wan nang ne lo la dak pen ili tum chen long po di lalo lalo pulo tang ke ili tum mo iprang ge wang zilang long

0: Nilitium lunse pi susikola hanse pi akai lamu chethaning bom ang deng ke thomalong pini nilitum kiching ki jia alam ke lapu helo alang li karbiang long ahawara long football women football team gothon kurisi la tournament pangcheng pon la swalam nang lini nang khani khate
1: e la solam hai 1975 la dipu kasa hai kasa tumsi la so first karbiang long district women football la ching nang pu pa jale hai
0: kasa mane karbiang long sports association
1: sport association na tum hai la tumsi organize organize lo man ke je karbiang long ta swarlu tum ta nong e football pathu nang pu la lo amasi ke ching ching lo hai nili tum hansi la so na ka pang pu hai ne ke pang pu phang ke nili tum hansi nang ke ha je swarlu mane la girls school girls school la pen ke mohila mohila homiti mohila pen swarlu tum hala korjang tum hansi e penel na pa pa thu to ama nili tum mangela sohut ke korjang lang por ne tungi school hoy se pathu dun lae amange team captain ke nililo tip kemte team captain nili phanang pilo ama nili tum mohila tum men pathulo pathulo ama nili se egolipi e gol piben se nil tum haide
0: nil tum haide lo
1: haide la la
0: la la ke pang cheng ke
1: ke pang cheng cheng lo la swar lo tum football ke
0: la sophi ke
1: la sophi penge la ke pathu bom lo hen ke
0: nali kono na lo pathu dar mi ke
1: nili tum ke district ang bong si pathu la karbiang long bahira ke pathu dam long le he football ke la district ang bong te pathu long lo he
0: nali bilek bilek mera stage along lun lun pasi nang ni nang si than ala kona na sila lun lun na miklo
1: nili phan ke la bihut pulon te dibrugor he dibrugor ta nang hang ange gulaghat ta nang hang la pen ke hala tuki jurhat ta nang hang anda go hati ta nili ding nang kilo na batai do ulo he pen ke la pula tihu haito hobha enge obhoya puri haito hoba ta he nili lundun nong lo bolgitse gilun he
0: la bihu bihu monsolong mane nali kosonalo si gilun lon
1: bihu monsolong e nili la bihu okhomia bihu alun do oma ti di la lun pipo mithang kar bi alun da lun lun he nili kar bi alun da lun
0: bihu alun ije lilun ni kar
1: la bihu mane la kenia kenia ta ohomia lun si lun
0: pipo

0: Yes lang ron lo.
1: Oh,
0: Sa
1: kalang
0: atong
1: di.
0: pinipipon lo.
1: Oh, kalang kalang. Tang te akihai, nang li tuma department, mate agriculture department pen. Inki ka pang reng atuma phan kupipia var size ki pilo la honang li.
2: Department ahin pen langna blong da tuma var size ki pipon ki dulo. Te bon stame ili arling tumbang. Hala isi systematic ateng non da tumbang non da claim pon pela. Ili arling tumbang. Tumbang ke ha pisar pisar ni pen. Kosans inki ka pang reng ma. Hasu tang sonda bang bom lang. Non da claim bom lang. Alam lang ke. Chathanam sinang. Itumbang ke la hembiri arlo itum sabso la inkian kedo pensi

0: inkiphanke inkian kemhelo kemenaita te bonstame tum chipadoron e athema emethang jungjung pen rangtum ainkian ave rangtum long asinitum department a hin pen bangke je aninkan bang atum ninkan sek ang bong itum jate batai thok thoksi ba batai keban rangtum ka pangreng ponon jia phan tum department a hin pen rangtum a phan inkiana rong a klim itum langnam nang ala bangke ala kinchor pulo tumla department pen ki pula bangke serup tapu tebon sami di arlang pen kala bangke kinchora rong busipu halso a klim na bangke nitum department a hin pen sila bangke pipon bomlo la pen ala inki ke pangareng a jatona mo khatani mla bangke pipon bomlo la pen apor pen na pon tumla inki ke pangareng a hemana tumla bangke pipon bomlo
1: tang te pu a ki hai pi inki ke pangareng anong ese ke long dun na po se chining tung duklo ko anar ta ben se inki ke pangareng je phan mang ka himan ma la pen ko anar ta ben se ke pangareng ma la solam na jithani ma ta
2: ahoklo nilike inki ke pangreng ke ha panang anla ridun pen intong hothek chit athema nili phi ta pangreng o nili pai ta pangreng o la sala so pen ta nili pangreng inki an enun bom pen pangreng langon bom na son lo la si non an ta nili pangreng bom lo nili bu usmar la non la son la anang bom ta nili non an pangreng iri rela athema nili ni hang pa me ki pangreng ke
1: kalang kalang de e tangte ke hai nangli tuma department pen la inki ke pangreng an inki hanga tuma phan inkia chili da pig mala ho
0: etum department ahin pen la bangke pipon bom la inkia chili da la bangke a ladak nangli nangkar jupon pot la banga churu pon lo konili isi pachni pon tu rara phan je da nili tum kup anma inkia chili a customer pon la bangke tum karbiang long ar lo antan tum padorne thema dak inki ke pangreng a phai bang do pig te bas pangreng chom chom ma jone non jong si ko mane jong si isi kereng i awar sai jong si semarin tung bustami inkia chili ka semar pen da metun la bangke semar on langdam sinang non inkia chili ador non nong se suri krenar ke lasi komani bang jong se aning hangdu prong de la bangke inkia chili koson se ka semarang jimal bangke department na hin pena sab subak nang chali dun pen alang tum jong se smart department na hin pena bang de en pon thu pola pena ko rada phan la bangke en pi pon thu long po
1: la sona var sai ta do
0: la so var ta do ji
1: tang de kupi pe inkia chili se non ma mat ke nang li tum long ka birti lo ke hai
0: non je seme dak itum kar bang long ar lo ke iliar leng tum ke inki ke me achili si jasmet ke hang thema ainki ajat ki do ladak itum langdam senang inki ke me do muga do la pen la malberry plomatela inglet arong pen kapang reng ainki la pen isi bangke tasar ainki la tasar ainki la bangke tum ha khermi se pang reng reng la bangke la pen areng a along kapra ken tum la bangke pang reng pon ne la bangke
1: e tang te ki hai pi inki ka pang reng pen se bhek mantala se ki klem pulo kunanat pen si inkia chili ge palong lo aprang la pen non ge
2: aprang la son hello e menna pen si pangreng ba si achili kangwa ke krong
1: oi oi oi
2: seta menona bang ke tum isia ke joy avar sai ke long ke tum office pen sirger sar office pen ta inkia tinang bibo na se ong dung ban pangreng unon bang ke ta prang la ke krong pen pen che ke plike son krong po che ke ko son krong po pen ar nang soi si bag pen ar nang pc la son si pangreng long cho
1: oi
2: da menon department pan asu ati nang pi thon an bang ke ining hang an ar nang hini ke thom ar nang pc ta pangreng long bang isia ke joy thetan lo
1: oi oi oi
2: selang le tum officer phan tan li choro lo
1: oi oi oi tang te ya ke hai inkia chili da nang le tum pi lo ma te di inkia an a chili da nang le tum pi ma la ho
0: inkia an a chili puram plong te la bang tum ala inkian ke me a la bang ke itum adon tin da ko la bang ke te mo sam itum la department na hin penon ki pi bom la bang ke ala kinchora arong a klim e non itum lang dam senang ilia leng tum bang ke jasmer ke pang pon la bang ke inkian ke me pen lo te bon sta me la bang ke ninkring a polong te tum long arwa ab de titi halo so pota me jong situm anki a anjong pa dor thek pong te la bang ke ninkring bar la por upilo la bang ke ninkana sek ang bong itum batai kep anda itum mane inki pangreng un jong situm anki anjong situm pa dor un plong te la si halan ninkring a poran da me itum la anki an ki pipon je phan la bang ke itum kinchora rong kal de rui phar kong a rong sta me itum la bang ke itum ipon si la piponang po la pen non jase me department ahin pen bangke la kinchora claim la bangke tum pipon momo la bangke aku la so arong ka chupen tum isi ale bangke la puhelo tum e bhongke e pen la bangke ke bangji ningkan thongke phlikep arong a poran ke tum arbo phan la bangke tum minta job khol la bangke
1: oi oi oi e kinchor pilote ingi thedap chat pa jat na ke hai la
0: ha thedap chat pu bangke kali he te bons te me hala tum ninkrenga poro jitu tum la inkian ke me arbo tum ke long la hot asut bangke tum la bangre tum pipon long po
1: oi oi e dang te ki hai pi nang inki ka pangreng ke ku pi pi an se ki pilo tang te
2: non dam tang an

0: Ante aki hai nang li tum ingki a chili ingki ka pangreng ning ke hanga tum han pilong lok ti ti mati di nang li tum ta department along ta pangreng ik mala
1: par e tum la department long tum la farm center ta head o hadak pen tum la pangreng sia kon tum la a chili kon ma ka semar la hai ingki tum ka pangreng tang hadi hula a chili ka semar dim pondu sia da hadak a chili semar tu po so chili sia kon la bang ko ra da pan pit pula bang ke
0: kalang de tang te aki hai pi ipong phong nang li pu e dina la pu aki hai tum a department agriculture department along pen kon anse inkia chili nang liki andam se kapang reng titila
2: nilike la sartum chini lo suri ke thom anta enda
0: da ke chiki ko an loge leji
2: mane hala ke ati lo mati chiki bang ulai lelo ni ulai le se ta ati hadi pene suri hini suri ke thom an ati wan po alien ban sa tum gram bang len dan si nang lodun ji
0: oi oi oi
2: la sinang pang reng
0: oh
2: na te dom ini hang an pang reng long lo asu do ulu
0: te inki anta hem chi e hup la pulo di
2: oh hem bi ri long ta dolo ri ta dolo
0: oi oi mu pena son e pua ke hai sar ki pua son si kin chor ta pipi mala ha
2: kin chor ta sar tum nang pilo ni tum phan department pen nang pilo ki pang reng tum phan he
0: oi oi
2: chi e dun lo non na mar ke vi nu chot la
0: oh oi oi oi
2: long lo rong ta ke joy pen sinang ron lo
0: oi oi
2: oi pis pen
0: tang te nang li tum nga ke hai la in kia chili he inut nut ka pang reng bang pan isi ve at ki pima ma te ki pidun prek jam lo
1: la bang tum sab sab pa prek chenang kok wal la athema ajak tum mang ke in kia na panaw de ta he mane ko mane bang ka in kia ndu ta he mane
0: oi oi
1: as alang tum ku pon ma ke nang ji la so tang sin la bang ya pidun bom lo he
0: oi oi tang te la in kia pang reng atum pan ikupine seke ki pila puta do ikmal honang le tum department pen
1: inki kapang reng a hinda semen la bang gai tum alang tum seke ki pi urang ji buke ga avelo
0: oi
1: alang tum seke thek seke ong alang tum si de mos semen da ki tum eson soni da ke chalar poning la bang gai tum la bang ke rong ruba jun tum la bang dam si si awareness program long tum la ha ke tum than pon bom lo non popen tum da than pon lo ja ke ne kinchora rong pulo ba ru phar kong arvo pulo la pen ingian ke me arvo la halam than pon lo da itum ja semen iliar leng tum bang ke kecing si kapang reng pon kapang ceng pon bang itu ingkian kemi pensi pang reng pon ji
0: oi kala
1: la so pitum dodi phop phisi tum ko kapre ka ingkian hai tum nadak pi pon pon ladak ni li pini itum hanang kar judun bom karbiang lo ara don phasmi la bang ge than pachini pon ing tung lo athema dak tum ka chini pon kenang sor alam la pulo sab so tum ka chilar pon ing la an ki pia hut ithame ingki tum ta ning ki hang nai ger tum la ingkian kemi arvo helo la supena pit alang tum han kaprek arvo kipipon alang tum na chumuram diti la si komandu por situm kipinang jima hala bang tum chini ponang po itum komandu situm la bangge kipiponang jima la kitum chini ponang la bangge la si la inkitum tala areng ka chakarlu pon ahut ke cheng si ke chu ahur di dak situm la ardunang ji
0: oi oi
1: la le tum la dun de pong la bangge la ang bong lom tum nok si pitun la bangge inkitum da chuche da ji la bangge
0: oi oi
1: la si la hai asap sap alam tum la bangge tum tum chalar ponang ji
0: oi oi
1: non ilia leng tum mangke la pukal de la inki an ben pang cheng po dor de phop tum long lok leng se kar ka pre kar vo tum pirong de ti
0: oi oi
1: ase hala so bang tum la bang tum chok chilo la bang tum chilar ponang gila bang ke la se komando sik pirang ji ma la ke areng ka se korlu a hut kalite itum ke cheng si ke pang cheng ning la bang ke ru phar kong arvo kalite kinchor arvo la dare tum inki an ke me arvo ki pi la bang se ke me thu sa inki an pi da da phi ka pre arvo ki pi la bang ke tum sab so tum chini punang bo ko so por tum pirang ji ma la bang ke
0: oi oi oi dang te ya ke hai pi ingki ka pang reng la mi lipin nang anje than lo pot si non bang ka le lam pa je than senang ingki ka pang reng ko ana le du lo mala so lam bang je than ik ji ma to
2: kalang lo nili ga chin nya teng bulote ingki ka pang reng son thot a khiti ge long dap ke ave a the man nang kala na long ta ning rong pi la a so pe nang the bom ka che la a dap ka ge thur lo te nili ga ka pre kam klem kle a prank ingki si che lang go prangi ingki han che lang ya ko a jo ta ha ke ri ke beje ke sang ye huse ta ingki phan lang gang da si sang am ji jo la son an si ning ka rong du hada
0: oi oi
2: la si che klo jon a khiti bang ke har jang ta che klo jon pen si a le long lo cho long po
0: oi oi
2: la pen ke itum ingki a ke angki okta chu jor lo a hom da chu jor lo
0: oi oi
2: minna ta ko an lo chu yi chu lo
0: oi
2: jo la son an a le ge do si ni le ge thek lo la si
0: a ok along ilin ko an lo la hon te a ok jor ji pulo ta
2: ok along ke non ni li pai kari ki pian bom ke bang pai kari nang ke an bom ke ilin long pharo pli
0: oi oi an a hom a bang ke an te
2: a hom along ke a hom ki mi pu te suri si lo ko non ni le pu hat bazar dukan be the jor bom bang ke pharo ner ke ফরনের কেরা ফককে সঞ্জি পিব
0: আল্লাহ দর দুলদি ই তাংতে কি হাই নালি তুমি তো ইনকি পাংরাং পুলোমে তে নালি তুমি ডিপার্টমেন্ট পেন

0: lamsu ka limpinong lapenan par voreng avar sai ka chuklem dun thu lake anso se si ang hor themu chotlo la anang bong setame so arlu atum arjang vet pen la suang hor ing hor si radam mekang denalong ing tang kring pen boche son se dun bomlo lake so arlu aja kong thepik binong puang theklo kiri karlana sai lapen hem tun arlu sai ki klem kache parjang tang lake jakong ka ve porle ki klem lapukali bonta la heya sai ki dam che parjang vet ki thek la henlo su arlo haja kong alirlo kardom
1: lapona pornani tum lamjer ja meglong pen hemeli timung pi pen lamjer ke thana tum ardrig long tanglo lake akaspani dipu radio cardio ching hondra ratu non adun tu na tum cardio long ji lake kishan wani pu ja meg inkung krep ho ke chok na tu ardrig long po labang so ja meg lake akaspani pen ke pachita phone cheng iglo tangte আর্জুয়েকশন লবাং সজায় মেয়ে